Ja tämä ulottuu tuomaan maskoimautta maita ingata ja asioon. Ako ja tuo teikki maulia kuuluu piho toka imananga. Ngahi mea ku toka mo nofo iho mau ngahi lo tohomo i mau whakakaukau. He koe o tua ofa koe. Ko ho ofa. O ku ngau whono ngā ia ia e vai hala o i reini ti. Ke whai ai vai vahe mo i tātala noa ai ngahi kaukaristea ne whelawe i mo i mo ui ho aloko si sukaisi. Aena ke fuaki ke pekia. Pea te rio, pea toi tuu. Ke tala e tua merie, ke aki mau tolu e whahi ngai tangata. Koe o tua lahi koe. Iho lahi o ku ke whiunga a anoa pe koe ia moe mau ngai whanki mea. Taim lahi o ku hanga he mau whanki ki mea o nui kiki na mau tolu pe mau punou, alu punou. Tokua ku mafasia e, ai kavenga. Kai whakawhitai nei, tala mai he kau Nigeria, he lotu o Māmani, ko ho kawenga o ku mōru, o ku maamaa, o ku whaingofua. He koe kawenga ia a sisu. Koe whakawhitai anga ia, o e mau whanonga he wai hala e reniti. Koe whanonga mo sisu. Pea koe whakawhitai o e aho koe ni. Koe manatu ki he tupuanga mo he kamataanga. Ai talatala teu i. Oi hoko mai ai o tua mo ui. O ka kano o tangata. Koe ui koko mga tola e whahinga tangata. Eike o kuma lotu ko he po koe ni koe ia. Koe polo kalama. Oe le tio. Whakatau lama e kospiri. Pea mga lotu atu. Ke koe uhi ko ki nau tolu kotoa pia ku nau kau ngā kau mo ki mau tolu whanongo pia mo o join he mau ngāhi polkalama koe ni eke ku mau noa atu pe a iwi mo mawhai ho lau maare maunio ni whakamāwhana e ki nau tolu pa tuku mua ke mahino ai wholofola o ku ke hanga tuku fufui ho lau maare takia e polkalama. Kau si tōkase kau mā, ai kau nautolo ngā ue pa me.

0: O tēnā whamālogi a pātere a Reki Piula. I he wahe wahe kuone whai pe moe whamolua I kerekere. Pe a whatoka pe moe propula wholofola I o tauloto. Kuhi ke eola. Kwa taha whoke ngai visone o e pormalama ia koe ni. Te te watu ki sāpate. Ke ta wā watu ki ai pe koe whaiako isi e la koe pe koe tōtaha o lau wholofola. Ka ku mahino pe toi loloto ange. Toi rerei ange e kerekere ho tauloto ki e mu ui a e wholofola. Kukore ke tau te teo ang mua e mua ang whenga maari koe ni ke konga wha osi o e tau polo kalama koe whatala noa o kwhai koe konga hono waini I historia koe ia o e Tongan Catholic Chaplaincy I Aukalani. Malo.
1: E fia mo haka I langi tau I he loto a o Maria. Siu peli koula o e kāinga Tonga Katolika I he tai o sisi o Aukalani pe a mohe miritoni nusila ahiva fitu o no ki e ua afe ua o no. Malo e tau mawa e fia fika koloa koe ni pe a koukore pe ki u fanatu I ngai whakatapu ku ose no au whaki atu me e whareni. Ka atakia te au pia mo Filipo o Motulalo, ke hoko atu a e tau taratala noa, ke anga o e tuku au mai ai ka inga tonga katolika o au kalangi. A e o kwa manaki ke katoa ngai a e nau ausia, a e si uperi ko ula o e nau whai whanonga I e tui e whanuani. Koe katoa ngani fuki whakahoko ia I e konga loto o e mahina katu u novema o e taune. Maloho lelei Filipo pia maloho mosi o lava mai ke ta whakahoko ai ki botala noa me rieko e ni. Filipo koe anga koe e ta wakai atu ki he Tongan Catholic Chaplaincy I e tai o sisi o kalani mo he mitoni. Oku tuu kaukaua I ngai ahoni pia maau hono fukotu tuu. E ai mono ngahi ba'a ngā ue kehe. Ke whaitokonia ai ka ai ngā tonga katolika I e tai o sisi o kalanji pia mo Hamiltoni. E au kange nai ko whakatahataha mai ai whanaki I matawai o I ka mata anga. Ke nau hoko kua fuwai tahe pe e taha. O ku tahe lelei I fonuani e ngai ahoni. E lama nai ke whai hao ki whamatala ke whanaki I matawai kehe ko e ni te koe tau pehe e koe ngahi ka mata anga e ni pe fōtunga o e whakatahataha ai ka inga tonga katolika I Aukalani I ngahi tau ko ia o taha hiwa fitungo furu tupu. Malo Filipo.
0: Malo bito ane pe koukore ke u whamalumalu atbehe ngai tal whakatapu ko si a whaki pe a ko whakapapa ke kinautolu I mua, kinautolu matuatua ange mo kinautolu na tataki I ngai aho ko e ko e talanoa foki o tau whai ko e historia ko toa pe o tau wakai te utala ki au a historia me ki matawai puka ki kawai nā kutu u me iai koe ngahi tai mea ko ia koe ki tamasi ia ko pe au nau keisi me he tai mea ko ia o mui mui te utala no pe ki he kua usia ka e tai mta tau te whuapapa ki ngahi usia ki nau tolu koe o e aho ko ia he kai lava whakatatau atu ange koho lau ae tafe mālohi ae matawai ia pe koe vai tafe o e aho ni mono ngahi sistemi ngā aue koe aho ia koe ia ka pau te tautala noa ki he tahiwa fitua, fitu tolu koe kakaitonga nai he nia he ngahi taimia koe ia koe kakai nai hawhekasi nai iai aho nau konga muri pe koe hawhe ngā uhinga e nau fitukutuku mai ai nau tolu o mao e ngai whenga maari pe nau omi o

0: τα φαγικό εμπαύλο του. Πέγω γύλο το γύλο και μου να για η φόκ μου έγαχε πάρα παρέμα αν έγαχε break up έγαχε φαμίλη τα τεφύτρα και τα τόλου κατολικά περιπερενέσει αε φαμίλη χώκο εφολάου μαΐα μάω σε ενίτη καί μάω μου έγαχε πόρε και χεία μου βέτεα έγαχε φαμίλη πάω και το εφαφόου καί και Kungahi poreia o aniafi o akoya tau te fito mehe kamata anga o toki mea mai pe toki fafolau mai a pātere falakiko I he tahiva fitu ono o fotu koeni a Toman Catholic Chaplaincy
1: Kamiya
0: o Ie, pēnā e pēhono whāre I hala Mount Aripate o Fiatopegi Marcelin College e ane mako ki tari pulolo e tari e nau te ha laine ke hei
1: ok, sai au pito pē malo e Filippo ta se se eleva ane go fatoga ngā I aia ko me me ko e misa ane hanga o mai I kakai e mai I kai ngā tō ngā ke nau whakatahataha ki ai hangi haki matawai e pēnā o atu ki ai pēnā kai ngā tāi o siko e ai misa kua pēnā I aha apina nau whao whakatahataha ki ai e
0: iyo
1: ai whangi whamiri tō ngā koe nai o mai tai nana mua mai e hangi koe pepe ai as lotu whakawhamiri ai whai hana ai hangi ko laulo sa lio mo mea pe tau fine mātou a e taimi ko ia
0: koe ne taimi ne mau o mai ai koe family ofi atu ki Saint Benedict na iai a Kau Santosi na nau whamaunga ki ai pia tangata iki ko Nelo, ko Hame, ko Atonio, koe kau tangata inia, ni nawa si se tolo ki nga tole heni, mo na ungahi api, mo whaamiri. Koe kau tangata tari kakai pe ihe, ko umanatu ine whawhai whakaafe, mea Nelo, ke o palu-palu, I ho nau api o tari ai, pe koe osi koe emisa, uo mai. Koe mea taha ne whanongai I he whakaafeia ta te fito I he whetutaki pe koe ne whine mātua ke o laulo sari o matu koe mai koe misa whakapālangi fuke misa akonaki whakapālangi kakai whakapālangi o kei whiekaia pe a laumaaria ia ke he whiohi moha tau kakai na tau tupu muia pe a wha o si pe to e muimui atu whae aku I whahi ngai tatu fito ki nga tolu koena na I onehanga o koe o koe laulo sario pe a I laumaaria koe o e kautaha maria hono tolu ne tupu e tō lahi nana wō to e whaiki laulo sari o whai ati ki tāno pe whai ati mui ki luku luku kako e mea taha ia na e kau whiwhine ko e tonga na e mua mua mai ke whonuani na e nau ki kulupa nau tōlia na e koe Ave Maria aina nau whakataha ki nau tōlia he me mi sāpate ko toa piu whai nau laulo sari o whai nau tokoni ko e I ki mui mai ia ko ilo I pe taimina nau pe tamate ia e Ave Maria ia e kona ulele e kau taha Maria pe ko feunga kutu maalohi Ave Maria e kau taha Maria an tolu kai tukua e nau ki kulupua nau tolu pe a nai omi nau paanga nai tāna ki o Ave Tokoni ki seminario fukatawa ki ngai computer mui hafua ko Tokoni ki seminario ai koe koe ngahi kulupu pe ia koe kua fuotu o mea ia nau tolu pe ia ngai fie mao o e feohi fie mao mwe hori e lau maari e mwe ongo I pe o kia I e pe mea o ku kaki kakato ni ongo pe tari eki ke fie mao pe ke whahatala noa fukatonga mwa lot fukatonga koe anga pe ia ki manatu meri e pe ako whapapa apitoka ki nau tolu e kautaki o anea

0: ana tataki mai nga inga awi ko ni ane. Kaya na tolong ko nga isa si Kuya ko kumana tu ya ko tangdaiki ko tangdaiki a fiohi mo inukava pena fa ko le mape ki tropu ya ki ponson pi na ya I fare a society tonga na tu wai a pe ko fa lai te mo tonga ki na o ki ai o fa I kawai ko ko tala pe ko fare a society ka ko a honi fukia ko ko e property e ko ia o mahino ke te au ko e ko ses fratata haia ai mako ki na tolu ko e na e o atu o kawai pe a fotu wai pe a ses fratata ha me kakai me ngai ses ke ke he kana e holo mui pe tangata iki a kumo e nihina na fao fuku pe na tolia ki e katolika na ito ia e fuki pe mui senta a katolika na e fotu uia e taimu ko ia I ponson pi pako tui mahalo ko e mako ko e ko e taha pe ngai mea ko ko manatu I me, me kamata anga na I henia son he upeto ko e ngai fare I nai o mai son he upeto ko tala pe matua mua ko e mu whanau mua ko e mu whanau he ko e whahinga loto ofa mo loto fuaki ko e tonga na e hori e peke o mi whai he hangi ko katoa nga ofa mo I mea pehe kana e fare I e son he upeto ia ako I te tako I e ni whanau pia nofu ki ai pia Moreo pino foliaki mo tataki ko na fa e pino pe mo nga au be na ne fa na to ko ni ke to la he ko to si si imagino ka te au hangi ko fitu ko na ku ai a le pino e le siri Mount Wellington to ko la nga family tonga katolika na fa tau api pe fa tau api u fitu ko ya ko ko no fa ai ku mana tu foki ko e ko ngai no foto ko lai pe o ku ai hano pal palem pal palem ma fra hai sin o we pal palem a fra sociale pe mo fra morlare o ku ai pal palem ai ke totongi o api mo ha fu a o ku ai he ku fa fai ngo fu ma pe a family unit ki to ngai ai no fu ai morlare ai lotu mo ha fu I e tau nofu whaka api ka kwa ngahi I siu e pe ngahi papare mana ka mata ke makape api e ngahi nofu whaka toko lahi pe ka e taim ta tau na whaia na ka ki ko uilo I pe I he mau nofu ko me me ko si family me ko si family pe tangata I ki me ko kau mawhanga pe na mau whaka toko lahi pe he api
1: I kau lotu ko na fa lotu ki kan kan na dol ko na mu amai ko e ka inga tonga ko e nga na no fo na fe kau aki ko ke na I

0: mahi mata vai kehe kehe koe ni ola vai ke nau ka matai ke nau hu ufakataha ki asu vai tafe fo o pe taha I nahi tau koe a taha iwa fitu mo furu
1: koe neu lau fuka fitu ono na e ka matai ka koe fitu ono ia neu neu osi alua ia koe alo hu seminari pia u foki mai koe ia I novema o tau koe ia koe taha ngai whare koe nei talama e pātere furia ki muo o whare ako mu pātere pāo e toko ni pako hau pia ku pao alu ke pātere whalaki ko ku osi heni taim koe ia Gua mea te wala toko ni ai ta mai io no mai hena mai e pe mo kuloki ako ke no fo ai ko ne funky mea ko e pui mo e hafua pe ko e o ahi pe mau pe ko e taha e talanoa na ne fai pe ko fai me foki ne huo kau he kau taha maria pe tala mai ko e taha ngai mea ko fie fie lahi ai he kunga aue ko kwa ua uosi ha o pe ka inga ia I he lotu they gathered in prayer ma tu foki ko hau ko whaarea ko tongan Catholic chaplain chi to whakakoa tau toko ko pātere ko lere he lere ki he lere ki he ka ko uina ko e tokoni ke tau hoko ko ha siasi ke tokoni ke whakalau maari ka ki tau tolu ke tau mo ui whakalau maari pia mea mai koe a pātere ia ke tātana ki koe ke tuftufi holo ke whai ha tokoni koe ke mo ui ko te fito pe ko fava e osi asi ko familia wa wa o helo tu pe ko osi ha ha ha ko ofa ki tradai ki ko tavite ne kau he kau te fito o a ko ia ne fa fa ko I ne ho no fare ne fa o ki ai fa ia la lo salio na to ko ne ia ho na un he api ne la va o ki ai pe ko ta hai ga ta la no ne to ka e te au me e le ga pa te le fa ngo fu a o ska mata le re ne nga we he o ska mata ha o ha o ia I lotu ha o ha o pe ko keda in prayer pea toki tātana kia tu aipe ki nao tōluia o whai ai langa mi ai ka kua whanki I whakawa e nia a hoko ia se ko fitu ono be ko sanuari o fitu fitu ko ne hanga o tāna ki mai ai whānau kai ki uma upena mautokofia whakatoa ai whānau tupu o ave ki mautolo ki Hawke's Bay ki he seminario ai o maungo oh, yeah. O whakarele ai wike ua ko workshop o e haka I he youth pe ko manatu I pe au mea ko whehu I koe na ne hanga koe o puke puke ai fui wike ua kohai au kohai koe pe koe tari koe na maufoki mai ai ko au koe tonga ko au koe oh, katolika ko au koe whanau tupu au I nusila I a atakai o whakau e site pia ko au
0: whakama opo lelei ko haia
1: iyo, he neongo e kutonga ka koe atakai west o kutonga ai o koe koe tonga I tonga ka koe atakai west o kuiai hono ngahi pore o kuiai hono ngahi values mono ngahi mau inga pia pia mo e fika faa pia ia ia keu tonga keu katolika keu yang pia teu toutupu iha atakai west ai ko fui mea ia e faa na mau matuku aki pia te piki aki ke te hau o mo ui kei mo ui ka kato pe I he fonuani ke ua te wala tau ia mo ui fra matuotua ko ha old man youth o alai pe no fo ngai tapepe ko ngai tareniti o youth o ku longo mo ui o ku ahi ahi ngai mea fo ou o ku manako ki he ha ai ku ngai character ko o youth na fai hono tala noi ngai character o e tonga pe ko ngai mea ko une value koe e tonga ne fai tala noa ki ai ngai value koe o

0: We out there.
1: Streaming now on planetaudio.org.nz.
2: Patroka mo to kanga itina mo nari ikaw to urikareka. Kawaii po marosino, putara no being away. Pepo kiki hono tagi kina kina utoru, ki ngai yongo ngoi putu ngawe kau to urikareka. Kawaii ngai kati mo hono ngawe aki, o hangi eko supa kolu kati.

0: kena matua. Duna kana nunggu maru tadi tiko nunggu me winger radike. Bila tenia asatu ya buta kiti kumai viti. Duna kena tambah nambe ka nana tangga radike kona sa pasuka me bali bulu sa sianga nana duna ka ironi rata ka papa punyuai. Yo ike kan duta na ka kele tunggu ini Islandia. Dan nak mutu kuni kena topik ya, na topik seulutanga. Bina kaki kena nandra elderly simple exercises. Nandra baku kau yang membaca nanda nanda goir nanda matua goir nanda kasir hati kau goir misilandi. Dona kambing di dono menda reza na binger ringo nanda dono. Nana dondono irango eh?
1: Kan dimsar.
0: Nana dondono under rights. Pada kena rika erangan dream serang awal rata kira. Tukun dengan under own choice.
1: Ia kau kira tu bi dimensi tu kau kau kasan tu bi ada mana unwilled na. Serang bagan indo dondono sistem bagan bi kian dengan under bakasan masa nak kaita tu ni bos. Esra Roni. Era o que anda sendo na rua como tinha não não rendendo não eu ir buscar te aqui era era tipo até vindo não rompula era o aninda o baunge tira se manda sendo na baco o te aqui rompe com meram garvan na baco com aiango meram garvan meram canis na matangel caca se sato cobrir na olho duro duro rompe a casa mer sabe ando bem tal indrende tal tumba a casa na baga roubaia se anda me com não me vamos sal
0: e aí que na vingar ringo na kay tutok tukin na vingar ringo ke ikibakasa tukin matuira sa tukubir na muna lang kang gurin ibakasa may ang iti ko na power of attorney iti ko sa uro na matabong walang beka randing itaka este o na ikibakasa malang kang beko o marama Mrs. Hill eh iti ko ba Mr. Hill na kinandudono ko may may senta ka na nandudono iti ko nina na ugarabi rika keve na soli na vingara na roni vina kakina na nambula na endo na kan bimbi ke na nonda vai vina nonda ngo ira na matu ira ngo ese nga nga nyo ira nga baka bimbi ke sar nga ngo na vingara baka bunyo wa imbe kamo tukuna na quality of life eh
1: tutok
0: eh ya quality of life is kan bimbi na nonda ngara bo ira na ngase eke boleh tu nisa tiko ya ano sulit ko niya kaniyan dengen dini bingkara bia na kena wusi bintondua pero tungo na kina na pagkangawas ni dumuto tibingur pero tuki ni rambula binaka rambula mamaraw bising tanging tiko na kila na lolo mabata makinduwa bikimam na bingkara bia na lolo maya isyang ani isyang ingalibuli tama na university na lolo maya okay na saranga and wakaray taka tiko na nandambula bising may valen beta Jadi kalau saya okay, dah bahkan video kita naik toki, main meeting. Okay, betul naik soli weekend dah. Na lolo, main soli serang elolo mah bahkan lo. You know, we gifted in that area. Kau ya, kalau kita na meeting kita tunggu ke. Dona kena nonda ready tiko itu tunggu itu saya na ringer radio.
1: Nah,
0: soli tiko boleh tanya itu tunggu. Rasa mulai tahu tu na nonda tahu sili. Na nonda laku balik lagi. Na nonda bahkan isung bahkan matau. Lebih utang lebih kaya so, tangga itu bawa weekend, mana bawa seti, apa bawa sinron ini dana, mendapati lewai ni beres yang,
1: lalu
0: ngai nololoman, lalu ngalung-alungan, dah kau tira, dah, coba kau rambes, sembatin sevira, berita kena non rambes, resist that care, teragresif sahaja, so bagaimana berita kau mesti, bagaimana ringkrat merapat duki keman, terombak keman, terasa gitu keman, itu nanti tiga bagaimana nak kenai na mutu kau dapat pertanyaan na approach, ya, tiga bagaimana dan tiga bagaimana minggu sa, bagaimana babuli bagaimana, so berumur kau mesti buli betul ke, okay, mesti satu kau muda, mesti satu kau mesti bagaimana dalam lomeng ini, tangga berkata lah, babuli bagaimana. Na nomu ne veira merau ki na nir na lei suli veira na vakangur de simple exercises dina katingur na vaku kuyango isindra ninda tukun bango Mr. Hill tuna ki mai exercise to mo lei vaku kuyang yanga eni baya na mena tiku vikenda na kena ya lundina ni bosa mata ueda to de veira
1: Eh? Mo kan de tenyo. Sang sutini kabo weekend, Mrs. Torra, kada na ito kay may wait, sang sutini kabo na rakurako, menda bosa ba,

Tala no ang ko farm ke om ga dik tau tau tano ai folo fola. Ka kune farm na tu mai ko sigi ka tau ka tai tau kanga. Ke tau sia tau mo lu ve tau ka ka ve tau sai. O ho vare pe ko asa ke no fo ko me a po ga ta pang mo fa no ngo me fo ma ma ko loa. Ko unga ko no fa ka ngo sia ki tau tolu e fili ba mo te volo. Ko me ko farm ke om ga dik tau tolu me yo se ki va va e fiap ko ni. Ka ta no ai folo fola ga dik tau tolu. Ye tohi ko ya. Tano ye folofola ye fafini ka kufam ke framana tu gadik tautol to ko fahava he wa vespa ongle tala mai ko ria ne fai e otwa ke siasi ko ya efeso talang e otwa ke efeso ko ilo pa mung ai ngawe le le ilo pa mung la ngafare ilo pa mung ngawe ke kum ha mung me are re ilo pa mung feinga ke ma we ko la mo siriva ilo re pe e otwa hange pe ko sa me te otolo ba ngde ilo tau tau tu fo me tau tu ha ke tau mahalo ke mama o ilo e otwa na ne talange ki he ki sia ko feso ilo pe mungai nga wele rei ilo pe mo kata ki ilo pe me ana ka ke mu fa kata ki i pe ilo mo ilo ka wa kona ki fo hala ka talange e otwa ka te ki na otolo me ape ta ko ko vi ai ko mo mahu i pe me ura ki ofa Tako fam ke omiga de tautolu ihe fiafi ko ni. Ko me aya te volo fai ko ne faka ngo sia ki tautolu. Ke tau mahu i pa me uraki ofa ko ya. Toi ko ipsedia uraki sione. Vai ko no fa ko vesko no ta iwa. Pe ihe volo fola ko ni. Ke tau ofa ke o toa he na e fuo fuo ofa ya ga de tautolu. Ai ko fuo fuo ofa pe ko ofa mu o mu ko ya. Ko mahu ya me de tautolu. Ai hoko mai ko akalaisi fuaki ko ai otua o hoko mai ko uhinga ko e tau mahu me ura ke ofa ko taimi ko tau tukuanga e ko sisi ukalaisi pia mihe tau ngahi mo uhi ka ko faam ke omi ka tau tolu e ko talanoa i e fiap ko di toi ko awati mo te vai tolu ne talama i e hoko i ngai aho amui ai kuonga fatu tamaki he sio kita e fahinga e tangata more ofa ko ai otua me tangata kai ke to ya tala mai de folofola ko mbeta sio ke be tu haki ai no fo ai kai nga he tala mai e folofola ai to iko wa timote e more ofa faka kai nga ia he ko natula ia ko sio ke nei ke kovi ia o tua ia tau mahu i me ula ke ofa ka ko natula no faka sisina ki tau tolu he fungata ko ni ke ne hanga faka ngo sia ki tau tolu te tala mai de ala ke koula ala ke koloa mo ngai umea ke ke ia honi Fika uruakia kai to'o atu Asisi ukalaisia kufema uke fika uruakia Tau ngai mo ui Pako kutala noa peo kutala mai mati wa he wafa Besiko hono ngoful mawa E tupulaki e angahalaha ngahi ahofaka osi Pea e momoko reva e ofa e tokolahi ki he otua Kako faamu kako faaloto lahi Kade ki tautolu mo ufanongo mai Vahe vahe no unou pe ihe fi afiko ini Kako faamu ke utalat kariko kwe fukatokanga Sio pea ke vakai Tau sio ke ngahi mea kwe fukafofo Ie ngahi mea kuhoko Iho tau ata kaimo tau fonua Ok talamai volofola e tupulaki e angahala Pea e momoko e ofa ya ka ukaristiane tokolahi Ki he otua Pako faamu ke ufaosi ya ki ihe fi afiko ini Tohi koya Fukaha vahe wanoa vesiko hono tahani ma Tau nofoi aho ni tau fe au au hi puhai ulava mea Ko hai o kui kuna au ko tau ki helangi Ke ilo iko hai hai anga e tau nofoi aho ni Pea tala atu koe natula e mea kui koe successful in life Koe mea kui koe lava mea ihe aho ni He tau tau aki tangata he tau nofo koe ihe aho ni Ka ko faamu ke faa pasat kere koe ai mooni koe ni Koe rehi kuna koe oku mooni Ok tala mai e whakahava he wanoa vestani ma Ko ia ko tohi hono hingoa i he tohi oi mo'uhi. Ko e tohi e folahi he toi haere ang hawa mai eko sisu kalaisi. Ka tohi ai o hingoa ko e mea ia o kuui e au ko e ikuna. Fawetai ke eiki. Tere ike tau ma'u. Ngai koloa mo ngai mea ko tope tau ma'u he maamani ko ni. Tala mai he haere maa sisu e vaia ngai tunga mea ko tope. Ngata pe he folofola. Mo tangata mo fefine tohi o nau hingoa ke tohi oi mo'uhi. Ko ia pe e popoa ki mo e ofat ke toko taha ko tope ye fefine. Fembo we kina pe. Give time out ki he otua. Ha ha time mo e otua. Ke lot he kalamai e tohi a e mo siga dik tau tolu. Vahe valu ves taha wa. E tohi fu honge koi honge koi ya. Koi honge fanongo ya ke folofola e otua ya hon. Ko faam ke upasia kere koi. Ka ukaristiane. Malo pena ko amu amoi ko ke pore pore ak hotari a si isu ka ta elau ho folofola. Ke mo e lot. O ku mau mau ho vaabia moi o tua, ku faam ke whamanatu atu, foki ke folofola e o tua, hori kei hange koe hori ai hai ni teke tawhianga vai, o hori ke folofola e o tua, ko ngai ku vaabia ke toi fok mai ko si sukalaisi koia, o kupea ofat ke toko taha kotoa pe, tawangi moi o tua ke te taapue kina ki moutolu pe ke kau hopo ate, pia mei he, api kau nofo hopo ate, ka pau e ngatai pe tau nofo ai, pia foki maa si su,
confirm que talak

fonua ni peulave I he polokalamana I fisi e tangata ifa I whekau I he apia katoa I tabu kau tau fiefia mwha malo lahi koe uhinga ko tau kau whataha pa mo ia hapa pehege si kāinga fisi katoa pe o e houa koe ni okai poke ngai fasi heni kau toa toa mai koe uhinga koe I he lea whaka fisi te tau wako ai pepe me iai I he fiafini fiefia pe polokalama masani tai tale regi motolo I he houa koe ni ko mateo te foga ngai programa ma ki tau tolu I he fiafini hange ko yako fifiri ki he kaha un ka maa foki sai ke tau ilo ka maa foki e tau programa ko ia o e tala noa maarie peo tau kau fatahai I he fiafini ka kei tai tale legi mo tolu he programa masani ho wani to e tau I kai ko edi kuo hafe valu I he fiafini pe me I he tau bletio masani a valu ko na o katopa o e wafe wano ato e fasikoni mag mo tolu kato abe mo kau mai mo tau mai ki tau programa ko ia o e fia fini pe a pe ke folo folo ko ia ko tau fanongo a pe tau fia fia ko tau ai ko e fo hi mo fanga lotu ni pe mi ho tau ka inga ko pe mi fisi ko kauta ke se ve chi su a tia ma tik mo tolu ho no ko toa I ho wa ko ni me mai ki tau programa ko ia o e masani mo fe fe ha ke